0: Kone meori, aika iro mrono mwe bukit nongram, ake asan kata urawaki, men nana ruu ni karek iro mrono panani kiri beson, wari kaki na koem, iro nga yeri na tatiri pe kios. E kante ni ngaki tokon wen nana mani ki pe kiri bes, e te empre, E19, E20, ni tiran te buinan te ngapo ngayon te mere, nuani ki pe kondiki. E ko ataki bende po taki ni makuri bukit rongo rongo ito men nama mananga, pa iyo pon nana ka uwa ni mani ki pe kiri bes, e te empre, E20, Awari ia pun nanga na kaita ute tau te akani kripes na kon saina ibukin anai karike tei awa na poto kani kariken anaka wabanu anik bia kripes sa iu. Inge nani awa naka wabanu anik bia kripes sa iu e te embrea E20. Ero ka yoani kirismes nite ko anu pung aya wa ye kukinte na makaina iu awa ni kame tuaki pa ene sisuguri kaki inanun temere ipondiki ni teren te puina iki akarawa kina pegei te pota kine pusmai. Nikatikirai o katapuan na nawani kipe kiribesa iyo. Yersen kame tuwa kipa aisi ni ina ninka itani ira puwa kon teka botu an teka boskiroi teririke iyo. Nga iyaki ira teka boskiroi Miss Random Solution. Nana rongorongo Miss Random Solution arikana ko yon social media. O iyanga nakaparapure nga iyaki ira puwa kon teka wape iyo. Yaani ka anga kia irikirike me tekipe kipe. Nge ya nga taona ki tekipe na kotarawa me kirismes. Ari akariki ya nape pen tangarwana yoani Christmas. Saksi nga ya niyapun na nga nape nakakaitaw na Miss Random Solution na kuya nakiasan na nga yapoto ka na nga ay kakakokoro. Ingin na niyo ang kayetway tugi tayin te ho payapun waki nape on te tayo mo ayo o Miss Random nga yari butano ko te kawumen te tayo yu yon ana vote me anapuy evan wate kay nge Miss Waterphone nga yari butano ko te tokanikay me anapuy mo ante tayo yu etin kay. Nakadimen na ikana ta roi nune akina the title e Miss Kiribes wote nga wopi maonua pun Miss Waterphone, Miss M4, Miss Judiciary, Miss YCL, awa I Miss KCTL na kunte kapo ngay mayra yu the best sport complex. O isa te kurubu nani ni may peso e the carted roots na nga na paintangira na koya ano apisa PUP ya kieta bimete uruaki na kunda na rain PUP yu antarawatini yano na peso. Ego atak men garden roots. Pa iya pa intangira ke agar koi na koi ya na tani ma koi PUP ay kai. Pun te wana te garden te piwa wota. Te wana te garden te soft drink. Awa in roana ki me te wana te pakistini perena. Eta ko te kurupun na nene ayo pa ipundia ipo to kakia anatani ma koi PUP ay kai. Nga ipun nga yana katani pe kutata ipike te kota noana ta. Pa karawan na ya ma koi ya antiriri nga me te ro. Nika kaya nte uruwaki, ponte wota era wawata, ay ngayari, epondi ay ipotoka kiyan tayo nako. Ingin nane o etaw kiya ki anapay tangira terapa tayo, mayo si kay pa ponte wana nabe may kwa kon nanay karikipay katin roots na ko yatani pyo kuy pugete po tanong meta, naro yan o abisa PUP ya kiya atite ime tuwa na pinme tuwa kina, o ini kay nanu yate po tanong meta yon days, are kapo waki pa ekorakora tekatan yana ilo yate po tanong meta. Onde ten nguram rongrongon na pente pete pete. Piesta te meia yon ruta the Commonwealth of the Northern Mariana Island dekina. Pa yaka katawroin ka yape na imain rokon tiang ipuwa kaya kora kora ay te super typhoon pavi. Ita ko tiyo apisin tawon kanwan te pong may kwam pa tiang ipuwa ka ane ay kora kora na pon keta kuri ni mewa. E na te ime tuwa ni kora kora na ane ni karokwa. Teka wapong tatay arenaryon iay te Marianas. Ita ko te meia mei ruta. Pa abakin kayo opisa ni makuri, ne ayapota no ameta ke aso nako. Asa na pe, ni kauka ki wawa tapo ni kameno menu. Au akau meka ki ameta pa ariei ni kameno iantai nako ni karuwa, enako te katanuata mende tau teaka pa ieto ki entiang ipuaka. Enako ngay te kauring ibukin tiang ipuaka, nako napente siye ne mai ay karota, sinian, saiben, o kwam, o puaka ni meravan tapo kane. Eta kuri ki opisa ni tau ni kanon pong, Pai katotowa ki pirintiang, mentiang ipua kaane e erion wapupua apu ite kilomitan tiawa. Kora kurantiang ngane, enapuntangin urupai. Esa te tau teakani maasari, ntauroa inka ini kapene te mais e te pupua onopu ite milion te manin Amerika, ipukini katien no nora keikabou yoni maturo o ipai wawakavan tepe ane ikabubura. Eta ko te minista ipukini te manin tepe ane e David Poe, pa esa ntauroa inka ite mani. O te pepeire pa enakapenea ki te pupua te milion, ipukin ano anora ki maturo, o onopui te milion, ipukin ano anora ki ibai ebo. Iei te pota nomea te e wapui te ngai on maturo, o ibai ruai watenga. ingin nanya otak tahu tu mai mana ibu kita kata tahu mana ibu kita orang arah ke kau gua kan ni ina ruko ruko gua buat million meter kupu pada tahu dia ha ia seni kami tua pada kapan ni mana ibu kita orang arah ke kan ni kau gua ponsi tebu buat no puite million awasa kan PC ya kena mana ngan aku India ya ante visa ibu kita orang ke kete nu ya deh ananga kita ikapak mana ibu kita bone visa Katakan tak apa kami ane esirik nak kaya, aika visa ibu kinten lewe, tiara ki awai tani dia. Mei maina apun te visa ibu kint tesan lewe, pon uabu buat ni puita tarat emane ni pisi. A tiara ki metesai dia, pon nana visa pon te uabu awan ibu meni mewat tarat emane ni pisi. Ni meni ensiku tiape enak kira kayon nuno uat nama kaina. Ibu kint visa kita bawa, ibu kia kain ni pisi, aki anak aku India, ati metua ensiku naruya poya. Anongram dorongan apa yang nak ada? Women kai Nigeria ke asa ni mesti orang South Africa detai ay, awal dia tak kita nak ingkai, akista kita ingkai apa? Kita kau terong orang menti apa sih bukan dia tak mesti nani ku? Pada kini ni mereka Charles, pa iya uang awal ni meni men, akhir ina nun payi a placement, ina nun tun, imi ni kasikaya, anna nak ingkai orang orang. Ponia ina pernah meta ke, atuai kita nak ingkai, ada siling atas business Musa, unana dia pung napean. Detayai atau ikan aku ayah kaya kata ni kai diri mental tu Afrika ni mete ya kai Nigeria ayah yon na paya. Eta kono apisa Nigeria ane ba ari ki kanga ngakan ni kai eta pendi kira ke tipe ayah kena nama kita tau teh ni pusma iya kai abe mesin ane ku roko ane me kai yon South Africa. Ia ingkai wapu ini menemui wajah ngamai siya kai abe ake abe na perika kita pewa ke asa ni kau kaki nak abe ye iro na ye tau teh Amen de maisane ponisse bubu kai Nigeria. Asa tani mama sine kosina no yon South Africa. Nikau me kaya tau tea kapa eria ini kame to ana tararua ipu kinto to kwaia. Tando ko meisine niku. Aki akies ani pure arun roko ye yon South Africa. Atako tani mama sa kan patando ko meisine niku South Africa kanne. Atuai makuri ante ke kanwa ngaya mende tau tea. Pako pante mento nongraan ako ni panani kripes, akan ni moto kin prokono ko ipukin nongraan, haki asa di kinikatawrawa ki. Men, anaru ni karikiru ngonong panani kripes.
1: Kukwa niya yang waka wai mi bukin promote na kinam business, ke amtapo ni mapuri, ke amorganization, community events, o ipon ng public awareness, ke ko yang waman tayin kinaki miro yam customers, ke pon ng takit, ori ki kaya khan pungin ta kay nometa eh.
2: Yamam, karuangkai orang Islam romo, iron tu bosan nama tak, iron tu radio. Ada yang kaya nak kuna anak tak ada kaka, anak semua tak kaya, kanu anam service nak, itu tak itu mana macam itu mana, nak kau tu bosan nama tak.
1: Oh, nak kau ini ya, nak bota kini makur itu tahu dia kan, business NGOs, bota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puningai rani katanya. Watai ya, kan aku kini nam katanu tak iron tu radio, pun tu mana mepu aku nam plan ni, bukini nam katanu tak ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katano tay karang ini punga na omeni kawai ibukin ayat tay tipotan nameta.
2: What bang bang? FM 89.9 wasin na muna kuwa eh kung ano nangalip mo tika pelen to nero ilalaman tayong service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rates na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon tepobo kitawa o rinmente roy ipagiming ka nipo tekinu maguri community sa akong tepotan namda ay yun na niya kakawag si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwata may ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak e onowa tenua kia tenua kia tawana ni mewa kia keisua tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarila o pondrogo na na Frontex ipahiriki Kepo na pusima ayagyay natamuangari Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Amén, kuna mani kuas pasa ng raya kin nani haya pun musira na pero engkar koi dan ratai tisu ang raya nanun tetawan uwe ya pun ite rawa engkai tibu ime uwa. Ang tatay na bayo ang kanda desa ng tauro ang mga arita na kumuang kanda. Ang ram, na aris ko may tuwan na katanoatan na nukawak. Are tangira kina kunay bukin tatawan away. Ang karimere na kina pang kanda. Ang ram, yumina, na yarong-rong responses. Apon data na pa uwan ang tawan away yung.

Nā ko iana usu me runta mena e ia kopo te isa o sinana nei toka pisika ua tuariri. Ana usu upuona e temos Purenis Ioanna o ipunna ki akina o menta nei ei me sinara ina nunu meauna e nei arino ko temos. Sa ko saikai, paya kaya ka avetia na mente mea wei nei arino ko temos nteponga ni mea uen surai wanga wapi mono ua. Pukini metena ya puni kuroa rakina. Tapatana, even in rauni muyenga nasina, tousu esa, yo antapeo nga pikini peu. Ena kaya ki tapatana, antara androido in tapatana. Awani mirun puuna, pesi ntangiria, temus purinis, o nasina mesipuna, awayana usu ni kapeni. Awayun kani, dian takatanoa, tandano ka awakia dia tangiraki, apen teroi, metakapaya.

Awan ng mga narakatan mo ito, ibukin tito tawa na wayo. Ang tatayayas na mga punwa kina, kung na mga punti, may ito na pen. Ni kakami ayaw ko, ang pun kakanakurawa ka na nam tawa no. May ungram na udinidin na kina mga tim, may ito na pen. Ndoro ni kwayay.

Mauri, aku na Mauri. Inau ki, meron mo bi meron ang sun mo, tanga ko bi mo nung wataka pere bugin takapo, ito kaya boss. O, inain, ito bi meto ko ng suray, wataka ko bi mo nung. Ngayaran ko yan ako kanakan ako am kiwin do kaya boss, tayo tapara mea, talapon na kong like it's trading, yawan tinambay suwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tinunga akia, tinunga ni mewa, wanunga tinunga nung, ibugin, anak hapi may suwa ni nama tapara, ekidipas, Osko rin te akin na ko mi pa. Sponsor na ke, pa sponsor na ki. Ami kanu nga may ron ng kampana ke ara major sponsor at like it trading. To way of boss, punto wala na ba? Ana main ta kakor gripa sa meme tira no rey. Men te tayo yo, wo akarina nin to way of boss. Pato wana, te boss are sekit tikape. Ke sikona na randa ba boss, aki kakabonga na ki bukin dia kawa. O ta ka wo, ayo ta karina na ripon ka pe aki pato boss nung way. Ayan tayo para, nakatayang kayaran ng boss. Ako na nora na pa, matiroin ka nung angam. Taman ng Australia na ron, teka tinimem, nimebubo tatara. Teka woman, isibubo nimebubo tatara. Away, karuto na, alitimuan na, ay, tawala ta nga, taman ng Australia. Ibugin ng kanina tata, orita kinakoya, anak ko mito, the sea sport, yaon nang bay kay, isuwa tinung wakia, awakia, isuwa tawana wawa, ke, isuwa tinung wakia, ono wanimewa, luwewa, akia tawana. Kamda pa, o, sinapedan tigiroy, imanibus mayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: Yaoking kai tagabera ibukin de kanega yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin de ri ke yo wo watenga wo bimono wa o wo watenga wo bimaisua ina toki mo bimer wa wan surai wo watenga wo bimono wa te bua aiga akatauro wa ki bukin ki represent ka mega ayo aria baraka ki ai karo menasia
1: wo wa kai ka aria ni karawa ki kana kona ira po kon teri nedi nan gati kero ai ayo te wan koria ni karina ki ni ka pe aram online ngala ko pendeke awana kona ko ngwa ki e aria ni makoria kanwan po me ibukin ta mega ke te visa e kona ndeke po ka maya ki apona ni karawa nan visa dinano nan ai po po ki te tau te ka na Australia ipo po ki e ka kakawa ki po kona ka ngani karawa an visa pe kara pa e ka kaina nwa ki atira e koria ni ta ya imain e ko roa am visa
0: ngana ko kan na ta ya po kona kona ni ra po kon te ri ni ni ka mega e a kona ndeke ro ngoro mona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: ye yam ga nga
1: nego oila tira ga nga
0: kita te yam
1: on tira ye nego
0: ke ya kiram nanom nana services people ye
1: hen ayare ibuke ni kitaren nan ga nga na toru biya ken nanom ah de ita gina kon marketing@ppa.top.kai
0: ke message na kon nana facebook page ppa at broadcasting and publications authority ke ppa mary fm 89.9 ke kuboni kon nana bende ita gina koi rende tarepon namba e ono wa tenua akia to wana ni me wa akia ke ni pon roko nana account da ppa pa iriki ni kari na tangi tangi mki am ka nga nga ane nana search in box ppa are e kata Roya Ibukin.
1: Weapon!

0: Ang kampana, ayan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para si kayo naroon na beta. Ibigin tinani ka, depo-depo ya tinani pas, tinani truck, o si ko na nabay na karawa, the king, ibigin takawabi matuwa na. Ayan ang trading, yay na pa na comment. Si ko na ni karoy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan ang trading. As ko na nabay ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, tinani kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, awa itaka in ikatoka. Si ko na nabay ni wiring service, o yay na pa, arakapinta, get the construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibuge, ay kaas ko na na pa ni pupugin na ko yung mi. Ang kami ya kikamkan ka na ko, yami ka ako na ko pugi. Ay kayaran na arakaibuge, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai, LC Lady, ito yung merawa. Ayong kan ni, kawai na arakaibuge, erokon de itira mayaki, nuka, kawai de itira miyang. Laitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, email na kon gm@nnjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Anon Trading.

Oh, sana temetan kukurai nungo rai dari kini mauri FM 89.9 naka mauri kote kiribas sa korang meron nung roi nta meron te tebakan taya mai teratur ayo kone mauri ki ako ay pun tewara raga di minis mai jawa tenua na mga kameroro ko mandam ro nakan akubana may pahiri taro ikay ni karo kopon tepui nantai di kone mauri ayo taro muna bitaki sana tegi roi o sana wakin ako nungo ra ni karo ko atete di sini mga wakin ay muanakin ka karoan namung tayri kini pun roi ni bawa mga mdokorong ay kapu mendengar unik dari kerongko Mauri FM 89.9.

0: Leoking kay Tabera, ibukin te kanera yo Australia ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Ibukin te riri ke yo wo atenga wo pi maonoa, o wo atenga wo pi maisua. Ena toki, mua pi merwai wan surai, wo atenga wo pi maonoa. Te pupua, aiga akatauroa ki bukin ki ripesin te kanera ayo, aria barakat yei karo menasia.
1: Wo teika aria in karawa, gana kona ira fuakon terinerina nga tekeroa yeyo. Te muan, korea ni karina ke ni kape aram online. Ngana ko kupendeke, awana kona kwa ngwaki, ea kwaria ini makuria kanuan puona ibukin te kamea kete visa. E kona ndeke puoka mayaki ya puona, ni karawa nam visa, rinano nana ipupuoki te tautea kan no Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peikara pae eka kainanwaki, otira ea kwaria inataya imain ea kwa karawa am visa.
0: Ngana ko kanataya pakona kona nira, wakon terineri ni kamea ka ei, akona ndeke rongorongona, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

Dati me to ang nangungurari ki na kung tepe ko na rawuoy mo ay na po roi na mewa ke ya mga katime ko metero ni karigero horong ibagin mo na kin nang katairi kayo man nam nangurong ay kapu nangurong na pa mo yun na pedepeke me teo napa.

Nauri, aku na Nauri. Inauki, beno mo bimero ang sumo, tanga mo bimero ng wataka pera, ibukin takapo, ito kaya boss. O, inain, di bimero ko ng suray, wo tanga mo bimero ng wataka. Mayarang ko yara ko kanakan ako ang kevin do kaya boss, tayo tapara mea, tarapon na kong like it's trading, yon tinang ba isuwa ni mewa, akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tenunga akia, tenunga ni mewa, wanunga tenunga anuwa, ibukin, anaka prima isuwa ni noama tapara, akidipas, Osko ko rin tiyakin na nakoy mipa. Sponsor na kay. Kaya sponsor na kay. Amiga nung mga mayroon ng kampana. Kay ala major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss. Punta ko na na pa. Ang namin takakaro gilipa siya mamati na nulay yay. Mantita yayo. Uuwa karinanin tuwaya boss. Patawa na. Te boss ay sakit tika pa. Kay siko na naranda pa boss. Aki akakabuang na aki bukin tiyakawa. O taka uuwa. Ayyo takarinan na rin po ni kapeagi pa te boss nung waya. Ayer tayo para, nakapay ang kayaran ng boss. O kung ano na napin, matiroin ka nung angam. Taman, nosteria na ron, tikati ni men. Ni may bubo tatara. Tika o men, isipubo may bubo tatara. O ay, karuto na, ay temuan na. Ay, tawa na tanga, taman, nosteria. Ibugin ng kanina tata, o rin itakin ako niya, ang nakomite de si spot, yon nang bay kay, isuwa tinung wakia. Aw wakia, isuwa tawa na wawa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tawa na. Kamda pa? O, sinapedan tigiroy, imanibus mayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawa.

Awad ng mga rabay rin mawari FM 89.9 na sanaburo'y nimawag yun. Dada yung kita uray ang nungro ng mga kanakong kanan akong tirun karik nungro. Kung ang ura mo ati nungro kong napamayo dito pekima at siyon na ba? Ay mo yun sa mga wakin akong namkakagbo sa rin. Tari mga wakin.

0: Oh, sering turoy na ko nam kakagbo sa dermawagi again the dayo sana kana ko man ko na response pa sa nangura na ko na rorong okay yang na sana ko na nakikagaya na sila ki
1: Kocho te, ke pogi ni kati nepera e kribes wawa tenga a wapir na noa.
2: E kukurei te pota ki ni makuri buke ni kati o abe na noa, ni mangana a ea wapisi ni kati nepera o te oma ni pong, ni kata noa tapa ni tepi mewa ni sura ni deli ke yo. O ina korawa ke ku kameruan pongi ni kati nepera ke te National Culture Day wawa tenga wapir na noa.
1: Ayo te mukameru, anti metori te aero ngaki ni katua eriki. Mendebota kini maguri buki nikatei ata kiti Ministry of Culture and Internal Affairs anbo tokagi iyo wia cultural stakeholders ke bota kini maguri berabata akia kaina na komite ni perong abisi nikatei nepera ato manepong ibuki nikabubonga nikanuan tepong eka kawa kia iyo
2: Tepoto niya mo ibuki nikatei kia iyo e hangai te hana Timetuan na numakara ibuki nikatei metuan na rakatei yo arikiera ke ni metang e hangai ke indudete ni metang sustain momentum towards the sustainability of our culture and heritage.
1: Ayo tapoto niyo mo. Ani iligere kini kaya nito ano tapoto niyo mo. Ana kabi na isulat ni nama tapo kaya kini basta dili kayo. Kano ang tapo ko meron ibukin tapo ng ane. E na muala kini mente ka uki ke karinya ang tapo ng kahawa kayo ke tapo mo pa. E na taro niya kini magano ang ay kakakamata kuri yung cultural stakeholders. Iya na kahawa yung kahawa kini kati na para merikera. Ni kini basta ni nanon na yung kamata kaya na yung causes ay karang kahamura. Yaya na pati causes ba yung koroba ni kini basta ay kakakakoro. May rin yung cultural stakeholders. Ake na kasi yung nabakawiyan na yung tari na yun. Ito ko rabay yung local and craft na yung kutang nito na ang marakini hirinas.
2: Ilarikin na yun, kakaminta ko nabit tayahan. Kung nabit biyakin, minta ko kinan rabakawiyan rarundikirake. Ay kaya yung tari na yun, ito ko rin na yung local artist. Ake na tawroy. Niko si inanantayin te bukamero ayo. Hamay siri ki kamuay ka akakamenta ko meni kakano naruntayin kuwaya. May ye away takakaro ni kiripesa kaya narigi. Pakarinyen te bunga kakawa kaya ane. Punye ina pepain ni kiripesa ay kaapunten ni korawa ki meni kaupain o merin na pera. Akiya natawroa ni kapuna kwa kin ditay ane.
1: Ayyo ditay aran kakawa ibuki mkwe te kiripesa. Ni kakatonga o ni kimaharirei. O ni kimarimari meni kimaharirei. Ibuki ni karinyen ni kakawa ki ni bunga ni katein na tam. Aripo ni meametin na nam. Pani may po sila po utoka po ni kati nepera kiribas ay muarari ki pouto kan te poterin yo al skare na kwa gi ndi yo sna kai ni makuri ngai nan ko ki nan na rausu aw ara pote ki na ko ara kare sa aw ira ta na makuri ai ka ko ko te takuri ki ara poterin yo ndi ni ki ai
2: ti metuan na no mahara ibukin kati metuan na rakatei ori kiara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage.
1: Sidakani gari kipeng, ipari na tina nomaka nako sibangara ibukini pautukan, wakati ime tuha ni kateira o rigera, ibukini warokon di neuroyo dirirake, nako nabera e giribes.
2: Inapuka meruwa ki pungin katei nabera antipunga tupi mewa nturai wate hawa pimoanowa, the best sport complex ni mua menteo arwai wana kontewa awa ntipakantai.
1: Kambere ni musmaya ki wamita nako nako the best sport complex, niepe on pautuka pungin nabera matangiraki,
2: Kamrapa asa na penanti kiroi na nun puka meruan an kabi mensuan ino ameta pera kiribes ewahan na yo.
1: Ibuki na bani ndoro na awarita kina ati sini kati nepera ati umanepong dalam bandara bon isuan na wawa wanua wawa wanua tenua na kwa kiri isuan na wawa tabaru wawa wanua tenua ibuki na mkani meata kati riki ibuki ni karuan tabong ngani kanda bari ena tikiroi amika tauroi ibuki na pungin nepera ewahan na yo.

0: Oh, si Ruai Warik Temenis na kon jawa nuwa tatay res na musrawa yung makanawan na nakakakbo sa Dramawagi sa nakakakiri na kon na responsa.
1: Kotro te, ke pogi ni kati nepera e kiribes wawa tanga a wapir na nuwa.
2: E kukure ite po taki ni makuri buke ni katei au abe inanua ni mangana aya wapisi ni katei na perat o teo manipong ni katan watapa ntipi mewan sura inte li keyo o ina karawa kei puka meruan pungi ni katei na pera ke the National Culture Day wua tenga wapi maonua.
1: Ayo te muka meru anti meto ni bero nga ki ni katu aliriki men te po taki ni makuri buke ni katei ape ke the Ministry of Culture and Internal Affairs anpo tokagi yo wii a cultural stakeholders ke po taki ni makuri merabata ake kaina na komite ni pera nga wapisi ni katei netara o te umane pong ibuke ni ka buku nga ni kanuan te pong e kakawa kia yo
2: te po to niyango ibuke ni tereli kia yo e hangai te hana teme tuan na no makara ibuke ni ka teme tuan na rakate yo alikera ke ni metang e hangai ke ni tete ni metang e sustain momentum toward the sustainability of our culture and heritage.
1: Ayo te poti niyo, ari einigere ke dike ni ta na poti niyo, ana kabu na isu ni nome ta ta ki dibas ni dike ayo. Kanu an te poko meru ibu kin te pon ngane, ena muala ki mente kau kuki ke karine te pon na kaka wa ke ayo, ke te pon mo pa. Ena tor muya ki na kanu an ai ka ka meta ku ri kocho stegunas, ye ena ko te ye ka kaka wa ke ni ka te ne fa la merikera, ni dibas ni nanu na ye ka meta ku ke ne ye khosus ai ka ran ko khomora. Ye ne meti khosu ba yon goro ba ni dibas ai ka ka khomoro. Maybe a cultural stakeholders. I can across here the Kawia and the guitar in the yon. The Koroba get the local and craft, the Kotekinata, American Gilbas.
2: Irekin na yo, or Kakametako never the Tayan, or Nevi Bakin, or Metakokin under the Kawia around the Kiraki, Akaya Yatarina, yon, the Korbenaki, young local artist, again a Roy. Nikosi inanantayin te bukamerwa yu. Hamay siriki kanu ay ka akakameta ko menika kanu narantayin kuwaya. May ye away takakaroon ni kiripesa kia narigi pakarinien te bunga ya kakawa kia ane. Punye ina pepayin ni kiripesa ay ka apurte ni parawa ki menika upayin o merin na pera ay kia natawroy ni kapuna kwa kinditay ane.
1: Ayyo titay yaren kakawa ibuki mkoy te kiripesa. Nika katunga o ni kimariri o ni kimarimari meni kimariri ibuki ni karinien ni kakawa ki ni bunga ni katayin na tam aripo ni nametin na nam. Panimari po sinapu utoka bunga Kadit na pera kiribas ay muarari ki pauto ka ante po tiring yung al skare na kwa kiyin detay yo sa kain ni makuri ay nangko ina nung narausu awa na pauto kina ko arekare sa awa yun tapo na makuri ay ka ako ako ita kuri kira po tiring yung antin ni kiyay
2: timetuan na naman kara ibukin ka timetuan na rakatay ori kiyara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage.
1: Sinakani garikipeng, ipay na tinanumaka na kung sibangara ibukin na bautukan, akati na tuhan ka teira o rigera, ibukin na warokon din na uroyo o diriraki, na kung nabera e giribas.
2: Inapuka meruwa ki pungin ka teira na pera, antipong e tupi mewan suray wawate nga wapi mo anuwa, the best support complex ni mo amantewa rwaywa na kung tiyawa awa ntipakantay.
1: Kandar na musmaya ki omita na kung the best support complex, niyete on bautuka, pungin na tam matangiraki,
2: Kamrapa asa na penente kiroi na nun puka meruan an kapi mensua ni no ameta pera kiribes e wahan na yo.
1: Ibuki na pani ndoro na orita kina otisi ni kati ne pera otu manapong delam bandarabon e isua ni mewa wawa wanua wawa wanua tenua na kwa kere isua ni mewa taparo wawa wanua tenua ibuki na mkani meata katariki ibuki ni karuan tapong an kandapariki o ena tekiroi amika tauroi ibuki na pungin ne pera e wahan na yo.

0: Ang kampanya ay yan ang trading. Also ko ng design kung kayo na kayo yan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-low cost, sign ports, poster printing, yay na para sticker na nung pera. Ipagin tinahan ni car, depure po yung tinahan ni bus, tinahan truck, also ko na hanapin ni karawa, the king, ipagin takawubi matawa na. Anong trading, yay na pa na comment. Siguna ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurgurigik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading, as ko na hanapin ni karoy, nako amika, repairing, o taka service, yay na para medyo work, asko na nagaroy, tanan ka usway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, o ay takain nakatoka. Asko na nabin wiring service, o yay na pa, arakapin tank at the construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibuge, ay ka asko na nabin ipupungin ako imi, ang kami ang kakamkan ka na ko, yami kako na kupuge.
1: Ay kayaran na rakaibuge, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawain na rakaibuge, erong de itira meyak, nuga, away de itira meyang. De itagi na koira yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwa nuwa tuwana, uwa nuwa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdaba, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

Ya bun boroi isua na kogi gurgi na kondi run kari kero goro pa imo na kinda pangkan na te tairi ka iyo na mro goro gond te ni kiri bas na goro gond na pa mo iyo te pete pege me John Nabe imo na gande sa kana wa kina me ara katana gota kia tangira kina koi ya te tamuan tai sina wariki ini tera noi chawa isua.

0: the new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka unai ko, ma chang wa the new super plan.
0: Yani ying, naro mai yo ko sabi nta the super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. The plan are yon eriki. Mayare karike e wereke. Nane ka pungo lande the super plan si nene buite tara o kurego. Nene buite kika paik tata o te buina tanga te minisyon te tete ki te semes.
1: Ki karike to wana point o noa te kika paik tanga tata. O nime pupo te minisyon te tete ki te SMS. Nsi te mua te tara po na inanon wapi me awa siawa.
0: Mayare oria star to wana te bok. O rene ita nene wereke super plan neka yanako. O yei te jensua ake kona kaira kinako yei. Ipukin te buro. Oh yeah, I'm going to call you the new super plan.

Nā hoi ana usu mei rau ntamena e Iakopo Teisa, o sinana neitoka Pisikaua to Ariri. Ana usu pūna e Temosi Purenis, Ioanna, o ipo nāke a kina o men tataneiai, me sinara inano ni meauna, e nei Arinoko Temosi. Sa kosa ika iba ya kaya kaya vitiana men te meau ei, nei Arinoko Temosi. Ndebong, e ni meau ansūrai wabui me onoa. Ipo kini metena, ia po nukuro arakina. Napata na iwene ndau ni muengan nasina e tousu, esa, yon tapeonga bikini bewu. Ina kaya kita patana ntarando iro inda patana. Ane ma iro nubuna e pesen tangiria, e temusi, purinis, awa nasida masibuna, awa nausu ni kapane. Ayo, chenine pa iri anda katanwata nano kawake ayo.

0: Kajay-kajay! Hindi ko na, kaya pa rin, tarapuan niya. Tuwa na, kaya, kawa rin na, limangan na ko, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Karagi ang bakit yung tingin darabon? O, fine na ko darabon. Kapuhan kay de AO6 na po na pagkalabon ng dabubuwar wabuy marwewa na kong dabubuwa wabuy marwewa. The Moto E14 ng dabubuwar wabuy marwewa na kong dabubuwa wabuy marwewa. O, tabi warik, akikita na darabon na ikat ang Ryan Taylor ay ka apakapakapakapak kaya na po magkitawa po yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko ang uralan eh, tibo magkitawa. Yuhay ka na ya, kura.
0: Ilan din na gaan. O, yay, tipa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayong tipa ka na po. Yan ang kawawang darapon.
2: Ya? O, tipo ba hindi embe sa QR, ang narikin na payroom din may 1% tipa ka ni po. Yan, di na nin na ko tayo ang darapon na.
0: At awrain kayo, tapo, nipakaman eh, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, bakin, wakan, met greenix.
1: Yay na ba, inani kay, na naman nila dito ang matuwa, dahil tag na sa Peso Sport Complex. Ibigin na ba yung doon mo na? Telephone niya. Doon na aki-aki at kaya wala ang mangan na kawota po. Are kung wakanin na ngayon, ibigin, welcome kaya kayo na nun.
2: Ya, saan niya po magkitawan?
1: Ah, ngay ko. Kasi yung nanday ang ngay. Haya pa ka na po ang ngay, wota po ang yon lang na wala telephone. Sa kita ba ka, eh, ikaraw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: breakfast.
1: Si wawa da tara ako na kuwain ni kapungana si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni si mentyo te buina si tahiriki ni karuwa si o nuwan te nga pong. Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin ka ina kim te pororoin. De tata riek kapungana ki ina pene tainan si owa awan takara ngay na.
0: Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin ka ina te pororoin. De tata riek kapungana ki ina pene tainan si owa awan takara ngay na.
2: Yay tainan siwa! Nako yan!
0: Kata aras baswa ikan uam. Beri asta tua na jenua noa tepoki. Karena ku ke sepawa kan uam na kon na musu ke rorom. Oh ikain dari kim.
1: Ya, ayo nak dia kon anak anak sebes tua telefon neng.
2: Bring up a word from. Jadi kon anak keria anda ngai bukan kau ikhli kimas.
0: Ya ku pe.
2: Bukan tu nem na word from dah nak ku. Yang anak sebes na kon the call pad. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dahil bagay ka ng telepon. Ubusin yung kopek. Kaya kanwagi ng telepon na iruya mutu. Aro rom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwa kinda ng rongorongo.
2: Ninabuhi ka tayo bukini kanakwa ng rongorongo. Ikatoto ko na na makaina.
1: Kaya kantawa mo. Ubon ko awa.
2: Lekan na nga. Uri nga. Uri esta. Awa, awa, awa. Dabo.
0: Whip job up.
1: Ay, mga te whip job up. Ay, mga tirang kante whip job up.
0: To whip job up. Kung namdang job up. Ay, ako tangiri ha. Kaya namtapo, kaya ko mena yay. Erang ini paisi.
1: Ya, bukan bawa an lagi.
0: Erang, ibu kini pergi bawa kam kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ke, anda nampan telefon rom dinia amais atau nakon pay.
1: Tetapi orang ini waktu ini awak siapa inanu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, apa nanti nato anda ini? Kira nana service Vodafone.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo dapo.
2: Never letting you go.
3: But hey, mga Baltans, ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. Ata roy kay naron ni Ben Water Phone.
1: Kara kina ko na i-honora pa yung computer phone naron the power plant of the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6 or AO7 or A26. Oo nga po na may school ko rin ikin.
4: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo nga may school ko rin ikin.
1: Sige roy,
4: sa pwede ni kay school naman Water Phone ay kakamukhaan ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone biki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. What's up? Young man! Here we go!

nakon na nausu karusu meresina nakon tarina na ikiakia itoromon nakon tarina tepora kayakai peru nakon suenga yuta na iteamere yuta na mireire ibisi nakon muanaroi menesim yapemem oipon na nausu yon tarawa peru arurae maiana meroarora nako nikapene Sakawasa matukukuri, paya sa ni kaya kawitiana mentemea uwey. Tesina, tesipu, tetari, temane ay tangira kiloura, ay ne isina karusu. Ibukini metena yakuro warakina. Ane mayroon nasina ay tangiria, ay ne ameuri arawaya. Tapatana evene, iroon maanana, ay yuta, seniolita, debani mana kaipanda yabe. Ayo, jadi ni, enak dia nak tengah tanah, tak nak nak awak kaya.

The St. Gilbert's Family Health Association, the KIFWA, or the Gilbert's Women and Children Support Center, is the KWCSC, the Sina Yaporoy, and the Memorandum of Understanding, the MOU, and the Yakarikina Paye to Monica Ayapura, Ibukin Kametuan, Tikarikite, Oni Bukoni Paye Tapia, Ibukin Karikan the Merum, Kamenoya, Nomataya, Omingroya, Aini, Atei, also not Uyon Gilbert's. Narangoro the KIFWA are attacking the Monte Makaine, or Tapa, Trita Gian, Karikinaya Tenano Tewana. The way in the Botoka, or the Tratara, as the one in Pintaikanaro, Totarikanga and Tosu in Makuri, I got Termakiroi, Nina and the Makuri with the Potanometa, or Karawan Waki, I can't team at all. If you can Kaprahoran, the men of the Menna, Karawan the Botoka, or I Kaprahorai the Potanometa, Panawaya, Nimakuri Nikotoki Waki Yawa, Nakoya Aini, our Tainan Yon Kiribes. Yanganakamomo the Kifa, Nakon the KWSCS, if you can do the Doaki Karakapaye. Oninga, no one to boy in Mokuri, Katanota, on Karirakia, Amatuan, Akarinian, Inomataya in Yon Kibes. As on the Wen, and I want to keep the Apple Kibes at the Embraer E190-E20, Dinga Ponga in the Mera and one Kibay Punik. They got to come in the Botak in Mokuri, if you can go on with the men now, Momana, but I open Anakawa, no one keep the Kibes at the Embraer E20. Aure yapunna ngara kaita uti dauta ya kani kiribesi na kusaina ibu kina na ikari kipei au na potoka ni kari kia na kawawa ni wani kipe kiribesi yu inga nani au yapunna kumu wate embraya E20 yon Christmas nita kwa nupunga yanako amekani are nga kipe yei au nito kontimere ya ni wani kipe ipundiki nita mwani ngabung ayu imu indo kona au ya karawa kita potaki ni katikiro ibu kina au karawa nti mokuri ni katapu ibu kina ta ana wani kipe kiribesi yu esa nga metuwa kipa aisi ni mani kaitanira pokon tekaboto on tekaboskiro ndiriti kayo ngai yakira mo tekaboskiro miss random solution nanarongorongo miss random solution nare kana ko yo on the social media orang kapara pure ngai yakira bo kon tekabwa ntay yo yan kanga ngai ke airigeri ke match gibe kita gi ena tono kita kita na ko taro ni christmas are ya pur karke ye ten manang na christmas ni kau yaroi wakin na program tekaboskiro are yesen wakin kai Sexinga na yapun nga pa na kaito miss random solution, na kuya na ki asan nga ayaputoka, na nga ika kakoro. Ingan nanya o ingan ki yesan siku miss random solution na tikabos kiroi, na yesan kalki ya moisia aki awo tibugin na di online voting, the moisia wan wate nga. O itimito ang tokoyeta, ana mois miss word of home, the mois at bugin na tinga. Na kaniman na ki anatawro yung unyak na tiyara ni kaniniya ki miss Kiribes 2026, poli miss word of home, miss M4, miss judiciary, Miss YCL or I miss KCDL. Na kung tukapong ay mayra yun the sport complex ibeso. Tungkol mo dito biki. Yes at the media yon Rota the Commonwealth of the Northern Marianas Islands di akin na pa ikakatawro yung kayata na imain do kung tiyang ibuha ay kura-kura at the super typhoon Pavi. Ita ko tawad si intawon ka naman po may kwam pa tiyang ibuha ay kura-kura na pun category 5 inatimi ito ang kura-kura na nil karo katakuwa pong detay at inatinanon niya ijeta at the Marianas. Ita ko tinigay may rota ay Aubrey Hawcock ta awakin kayo abisa ni mokuli me ayapota ng meta aki yaso na ko. Asa na ba ni kawka ki wawatawo ng kamenomeno o ang kawmega kiyometa pa ari ang kamenu yan tayin ako ni karakwa ina ko takata nota man sila utega pa eto ki en tiyangibuak. Ina kong kay tigawin ibukin tiyangibuak ano kung apen CNMI ay ka rota sinian saipen akwam o ang kawin nga ba ibukin ibuakan narawan tabo akan. Eta ko kita habis ibu kita boleh kanu pun pa. Jika tahu tahu kita ini yang mencari bukan eh enadion. Wabu bua abu itu sekiru mizan cawa kurang kurang jangan ada ena pun dengi nurupai. Esen dek ni tahu tahu masa lepas tahu orang kain kapal itu mai se. Jabu bua anu pun demi rendah taran Amerika. Ibu kita cian nona orang kai kapu yon maturo or ibai. Bua kau ini sebenar eh ka abu bua. Eta ko minister ibu kita mani sebenar eh David Paul. Pa esen tahu orang kain kita mani. Atau beri pa ena kapal ni kita bua demi rendah. Ibu kita Anak anak yang maturo, orang buat demikian, ibu kena anak anak yang ibai Apple. Ia masih dapat nama tak, yang maturo, wabu jenga, atau ibai kuai jenga. Engan kita kata betul, memainkan ibu kena kata mana, ibu kena anak anak yang akan wabu akan, ini orang orang wabu demikian. Nae tak betul, buat kita betul, kalau esen kita betul, buat kita betul mana, ibu kena anak anak yang akan kita wabu, posisi kita wabu orang buat demikian. Kain bisi ya ke, anak mana anak India yang ada visa, ibu kena cara kita ni ada. Anong aking kay pagkamani ipugin po na visa. Katapan di pagkamani ane, enasili ka na kuya, aki alisa, ipugin tinilete, choraki, o aitani liya, oraki, nako India. May maina, o po di visa, ipugin tesanilete, po nubububa tinibuwa di tara ni bisi, o teorika na tesa iliya, po niya visa, po nubububa wanapin na nimiwa di tara, tamani ni bisi. Nimeani yan siku, nseta, enakiraka, yon, onumote na makaina. Ipugin visa, akitapewa, ipugin akani bisi, yaka na nako India, anasimeto na siku naruya, nipuya. Asal kerana lagi gaya kain rasmi yang lebih sport itu apa? Cape Verde, awak lebih semaya kiriya, puninga kain itu apa? Adik saya ipa, engkau yang ke

nakon na nausu karusu medicina. Nakon tarina na ikiakia itoroman. Nakon tarina tebora kayaka iberu. Nakon suenga yuta. Na iteamere yuta na mireirei BC. Nakon muanaroi manasim yabe mama. Oipon na nausu yon tarawa. Peru arorae. Maiana. Maraorona nako negabene. Sekosa me tukukurei. Paayasa ni kia kawetiana mendemea uwae. Te sina. Te sibu. Te tari. Te maane ae etangira kiloura ae nei sina karusu. Pokene metena yakuru aurakina. Ane meiroun na sina ae tangiria ae nei yameuri arawaya. Tapatana. Evene iroun maanena ae yuta seniolita. Ndebani mana kai pandai apa? Awak iu jenenge para anda kata nongatan dano kawak ayo.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta. Yohan ka na ni Gilipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire itagi na kong nanasi marketing BPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko. Natawa na ilon marketing BPA. Sikunando kong meri ang tanay. O, ni karawa ang tanay na kon na rin ko tangiriya. O, sikunando ni karawa ang script. Lanong tirilyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urati po ito nalata. O, yakon niyong tagi na ganano na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa nalang ito. Kuna kuna rin ito kong namtabo. Ni kuriyay ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya. And itang roy. O, iman nila roy. Na kon ti po ito nalaka.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenu ake to wana nime wa akia ke isua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

kona meru jiki nkwe dekiri pesa kwa usmaka no ngura idari kinda mdeidio nte inga ponga yu nkwe yara kwa ngura me yani petam nkwe yara kwa ngura me nkwe yara kwa ngura me yoni pia mnima mananga nte inga ponga yu nkwe yara kwa ngura itai me apeni kiri pesa wa ipuna penna ko sina nukute tepanani kameuri ya maituru turu na wante inga ponga yu amtai nkai awaro aiti minisi minu na uwa am sarawani ko nte nga punga yo puni nga yang fang so zari na tauru ka kana koi kana wanu ram yo an panani meuri fm 89.9 nga yari tira kana wanu mi nga punga yo na tauru ain kan den dei siko me kunam ai kana kuna nanga ni ko ti ti merurung pa kuna kuna an tira ki ani karo ain ko spangam ti nga punga yo te mona pai sina krapa muara we ka ya kuna nanga ni da ti mewo ti merurung mga kunan katira kira may yon kira pa sina tauroy ni peku ken karoy na kos pangaray ka kwa kuro ibigin kan wanti nga po ngayo sina kain na kwa tokoran na kon mayroon isimeme ponsi heo pa kotan na rin na kon na suwaranti nga po ngayo

0: Meni mi nuram kunam te tokrana an? Ya kar koiro rana rata indi nga ponga yo te pi me tenua te meni simi no nawa. Na tauroi kan en reita kan wan nuram te nga ponga yo me kongra hapo utokan tosu.
1: Meuri aka raki na konara meroro yo an po utokan te usun te nga ponga yo. Ya kapu wake mua na kon po utokan te usun te nga ponga yo. Men na rakampana at the Kiribati Coconut Development Limited, kite KCDL.
2: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui noa.
3: Under the coconut trees we stay.
4: Doon man ka mtiri kira ki. O katapa nga kan, anak ka magur kay CDL. Ilan ang takapos ki doi. Ari, inawuta ki. On kayyek. Iron name is GCDL 2026.
5: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namada ministry e MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari ESM na nga ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
4: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me ani mempas nanurgan Ota ni paipayin kay CDL, ndona gin merapata, aki kam nina yan, tim TCIC. Ndi ta gime, anaw su na yini, yon tarawayita, peso o merkay. Say karigiba yon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
5: KCDL kon nam kampana, ena warukoy ko, na kun tirikiraki, menikaw paira at depend. KCDL.

0: po ba sa nalang pag-KCDL? O sa nga kirakanwan nara meruruan ti nga po ngay. Hindi po ngay, o sa nga meruruan kinatipay doon, ay irusi yan na ba usuna ko. Mati me doon karapeti yakuni metaro. Tipay, ay timbakuri niwawa, kita domestic violence. May nga rapan titapu doon, ay ipundiya ipayana na mekinaki ay itinmeno, titangiraki, takarine din. Di may nga, kangapun titapu ay naringari ay atiay, o nakimeya ko. Titapo ikitanga awayan po ito kaya ipunimere na iya. O titapo ay kain te uso ananamekin na timo yung aroy. Medipi ka nanukawag pa ayo iranin raroan ako mebay ka ariki na nun angin mo yung antayay kay. Timakuri ni Yuawa, yagi sinano na ki karawan te Yuawa na kundrapatan ti ameta. Me ipes rinan na. Irin na ko na pay nanuna kapungan akin te ka ikakamera ki. Ti sinara, tayani makuri ni kakamea ko. Timakuri ya nakunan rota na namekin tiyo hameta. Namekin nante kasina nukuwa ki awa pesteri ki. Peikai, aki akunan kasiku imene ka ika hananu. Eya ki siyo sinrapatan tiyo hameta. Mepun rota na pena namekin awa na iyangu. Ndapita yo wataku hameta. Kasiku iya papundi niya kaanganga inanon na yausu. Kito saki roko yei papundo untaanga. Ki peikarari karun teke nakina. Me timakuri niyo awa. Punsta ki tipe iria intaraki pa iya yarona. Pato apunte kanga ngay nanuay nanon te usu kitira. Punta pera ni kapene, to pera akin te wakia yu. Nga na emea ka te mea kui nanon te muyenga, awana pene nruota ki kain te muyenga ni kapene. Ati ei ei ka nuri makuri ni yuawa ni metahia. Enako ni iriria ururi ngaki ni peikande inanon diri ka ikamais. Anakona nruota ki agere iri. Enakona ni kanga nga unimekina ya tapemen. Meka kamea kunariki. Panakona ni ka uwa uwa inanoya. Wate makuri ni yuawa. Punta pa iya kakarawa kikinno mo pa kakayan katokan ti kanganga. Mayang, iya'y kakukuray na pa ipon ko na ang tutukwa kirikin ti makuri ni Yuawa. Ti uso ay metuwa-tuwa o ni kura-kura ipon katiyaki ana yon ti karinirine. Karo me sina, ariyay ni meruro me ta karawro o ti katayan nota ingyan ka na iya'y tiyaki puroy niya mo iroya. Punta kiya ti uso ay rangin ni kura-roy ay labon kakain na pinipuroy niya mo yon ang bahay ni kapene. Me usu ay kame rung roi me niye tiota iruya. Apun di yakiniya ni koroi ya runa ya kanganga. Dinanun ti kakarapya kau kiti meruru erau. Ti toto na kinnanu ti ikaparapure. Mesta ki dinanun teun ki korowa kinti makuri ni wawa. Karo uringa panastimi ya ti metuan tataring kami ni katua pong. Awari ire iniya aruya na koyo ame tatapi men naruna mi makuri ki anwa mi akikam kakaroi. Arum ko ite bute mani na kon bum tiyin arumi na ko yami ikaro o kain dali kimi. Nga na anora cha karinirini ya tiyay imetaya o niya na pun riya kini ya nape arun ta karinirini. Nga na anora tiya akoy o niya na pun mei wakin na nape. Nga yari nga na kukunia o na mekina daw ni nanom o wanam tay ni karoiru amo nanom imain e ako nakakarapya kaw kito ni karoa tipe ako nari. Kito ni karoa tipe iswang kwa miyango. Puan ako mo tabi wati minis. Tataro, kana ko tawo pena buoki ko. Kiswanga ti menna e ko ni mekin na pena buoki ko ni ka isa ha miyam. Tera ai ka ose na hoina nan tai teun. Ki to pe ki ko ko rai nan nan tai no rara ki. Ina ko na ni kari ga te urupai na kon tera pata. Ki te na mekin o te yam. Ena te men ken su ko ni men i ron te menna. Kana ko na mekin na jeki moinga roi ki te makuri ni wawa ni mengam au ri ngaiyo. Punyai no me tamba ko na riai ni meno. Kakayan buo kam na kuya tabi men, sa kinano na ba kanikinayan niya to ako piu, kito ako memera, kito ako akikonawatang, kitirari, na ane buntakaway yeriya ibukin kamenuam, kie kamenuay yan aki akutangiriya. Uso ikaw na mekinaki, tahan ka iriri ni communities kinikawa, tahan ka iriri ni karista, o taba ki ako na nangatipugtokan na kuya kerinanan ka nga ngay kay, anapun ko na ni buo kiko ni kamenu. Ngami ya ika kain narikira merorora, ya inapetabi mi. Nga na iya ya honori ya bayari na nun ka nga ngandaron na ikay. O iro iro iri ki kakayan te ipuopuwa ki na kanyan sinakasikwa papun na iya ka nga ngan uso. Ntapitay, te kakawo nga nakon na nakanipuwa ki temen na. Arameroro ni ipuopuwa ki o nikamuwa na nun. Kito kakayan na ngan reita kiya tahan din na nun te ka nga nga. Nakon taapwa kiya narike buwaka iya iya. Inapun po na andike ba te kameno meno o tipita ki nakon miyam temen na. Ika kawa ki pasanay kariki pa yung kariki mo yung nga rapa, patitapo ay nakurakurariki ay titangira na kontong. Ena kora kora na peri kia ita karini rini na konte ta tau pia ki kita kontro. O te tapu ai a te ei, anarikira ki nonan na meke nante nenu, te kukurei, te kapunga nga aki, o te tangira kiriki na konte ana meku. Te mui ngai rau, ena pun karikira ki te ustuwe a kora kora meni me tua tua. O te ustuwe me tua tua meni kora kora, ena ka te kawa e kora kora o ani menu. O kawa i ka kora kora, ena pun konan karikira ki a tepe e menu o men rau. Kora pariki buki takira ni kanona ra meruro yon po to kante usunti nga po nga yo. O kanta ni nga pa yari ke se bangara tata menira na ko. Pati un o korawan te yo awa pun sakit yang ibuki ni kakayan to kin te kanga nga.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees.
3: Doon mo na kamitil kira ki. O katapa nga kan, ang nakakamagur kay CDL. Di naman takabos ki doon. Ari, inaw po taki. O, kaya ki. Iroon na yung miss. Gay CDL 2026.
4: The minute on the MTCIC in data ki me kay CDL, kain the board, the CEO, me ana management, o tani makurin kay CDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namava ministry at MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka na kon ani ani ariesan na ngaya pa na sa kapoto arirei KCDL away!
3: Popo sin takatak, iyon na pamakuro na animen pa sanurgan o taan pa ipayin KCDL no na gimmerapat na akikam nila yan tim TCIC hindi ta gimme anawsu na iyeni iyon tarawayita peso o merkay say karikiba iyon na nga ala poto ka na kon Miss KCDL 2026
4: KCDL kon nam kampana ena warboy ko na kon tirikira ke menika upaira at the bench KCDL

sa karap ako rin KCDL, ibukin marinakin arakong rayo, inanon the way kay. Inatikiroy kanwa na mipo ngayo, o iriaran tayo na kanapaw kiripesa rin tinayuri, tiroy o atitapumok.

0: Meuri akara ki nakon na rame roro yon po to kante uson te nga po ngayo. Ya kapuwa ke mua nakon po to kante uson te nga po ngay. Men na rakampana e te Kiripes Coconut Development Limited ki te KCDL.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees.
3: Do one mana kami teri kira ki. O ka tapa kan ana ka kamma kur ke si dia o. Ina nan ta kapos ki doi. Ari ina po taki on ka ye. I don name is GCDL 2026.
4: The minute ante MTCI seen data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me Poki or staff na another ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto kana kon ANE ani ay esan na ngaya pana sa kapoto arere KCDL away.
3: Poposin takatak iyon na pumakuro na ani men pa sanurben o tani pa ipain KCDL no na gimmerapata aki kamne na yan MTCIC hindi ta gimme anawsu na ANE iyon tarawayita peso o merkei say karigiba iyon na nga ala poto kana kon Miss GCDL 2026.
4: KCDL pon nam kampana e na woro ko iko na kon tiri kira ke meni ka upaira at the KCDL.

0: kwa pa sendar pa KCDL. O asano a kira kanuan nara meruruan tinga po ngay. Ndi po ngay o asana meruru wakin na tepa ituan. E iru siya na pe usun ako. Me te meto an karabea ki yakuni metaroa. Tepa I e te makuri ni iwawa ki te domestic violence. Mui ngara pan te tapu tuan e ipundia ipayana na mekina ki ya ite menu te tangira ki te karinirini. Te mui nga kangapun te tapu e nari ay ningare ngari ya ya te ay onna ki meyaku. Te tapu I ke tahanga a wayane po utoka iya ipuni imere na iya. O te tapu e kain te usu anana mekina te mui ngaroi. Me te peka nanu kawa ki pa ayu irani nraroa nako me peka ariki nanu angini mui nga ntaya ikai. Te makuri ni yuawa ya ki sina nuna ki karawan te yuawa nako nrapatan te wameta. Me epesiri nanu. Irinda ko na peina nuna kapunga nakin teha ka ika kameraki. Te sinara te yani makuri ni kakameyaku. Te makuri ya nako nandrota na namekin te wameta. Namekin nante kasina nukua ki awa apesiri ki. Peikai, aki akona ni kasuku imene ka ika hananu. E yaki siyo si mrapatan te wameta. Me pundrota na peina namekin awa na iyangu. Ndapita yo wata ku wameta. Kasuku iya papunti niya kahangangay nanon na iyangu su. Kito saki roko iya papunti untanga. Kepe ikarari garon te akina kina. Me te makuri ni wawa, punsta ki tepe iria in tanara ki pa iya yarona. Pato apun te kanganga inanua inanun te usu kitira. Punta pera ni kapene, to pera akin te wakia iyo. Nga na emea ka te mea ku inanun te muyenga, awana pene nruota ki kain te muyenga ni kapene. Ate eie ka nuri makuri ni wawa ni metahia. Ena ku ni iriria ururinga kini peikande inanun dirika ikamais. Anakuna nruota ki yere iri. Ena kona ni kaanganga unimekina ya tepemen. Meka kamea kona riki. Pana kona ni kakua uwa ina noia. Wate makuri ni yo awa. Puntepai ya kakorawa ki ken nomo. Pa kakayan katokan te kaanganga. Meyang. Yei kakukureina pa ipun kona antu tokuwa kirikin te makuri ni yo awa. Te usu ane tua tua ane kurakura. Ipun katia ki ana yo ante karinirine. Karo mesina. Ariaini meruro ne te karaurau. O te kata ia nōta, e ngia kana ia I tia ki pūroi ni iangu I rūia. Punna kia te usu e rangi ni pūroi e āpun kākāina pe ni pūroi ni iangu I ōne pāi ni kapene. Me usu e kā me rung roi me ni iei tiota I rūia, apun rīia ki ni ia ni koroi arunda ia kānganga, tina nun te kākara pekau ki te meruro e rau, te tōtona ki nanu, te ika parapure, me saki tina nun te un, ke koroa ki te makuri ni wāwā. Kāru, uringa. Panasimi ya teime tuan tatara inga mini katua pong. Awari irei niya aroya na koyo ame tatapi men. Men naru na mi makuri ki anua mi a ke kamka akaroi. Arum koe te vute maane na konu bumtia ini. Arum I na koyo ame ikaro o kainda riki mi. Nkana anora cha karinirini ya teai ime taya. Awani anapunri ya kini ya nape arunta karinirini. Nkana anora tia akoi awani anapun meiwa kinna nape. Ngayari nkana kukunia onda mekina teo nina numu. O wanam tai ni karoiru amo nanum I main e kona kakara pe kau ki toa ni karoa te pe konari ki toa ni karoa te pe is wang kwa miyango. Puo na kumo tapi wati minis. Tataru kana kotau pe na puo kiko. Kis wang ati menna e koni mekinna pe na puo kiko ni ka isa kwa miyango. Te aka ay ka awas tina kui nanun tai nte un ki toa pe iki kokoroa I nanun nam tai nuraraki. Ina kona ni karika te urupai na kon tirapata. Kita namakin ada yang, anak ini men, kinsu kuni men, iron temenna. Engkau kalau namakin nanti aku mengaruhai kita makuri ni awan mengam awuring ayu. Poni ini nama tanpa kau nari ini meno. Kakaian bukan nak kau tapi men, sakinanu napa kani kinaian ni atau kopiu kita aku memera, kita aku lagi kau nawatam, kita rari. Nah, ane pun tak kawai area ibu kini kamenuam, kia kamenuai yang nak aku tamiria. Usu ikaw na mekina ki, tahan ka iririn communities ke nikawa, tahan ka iririn ni karesa. O tapa ki ako na nga te pautokan ako ya kiri na nun ka nga nga ikay, anapun ko na ni buo kiko nga meno. Nga mi ya ika kain larikira merororara, ya inapeta pe mi. Nga na iya ya konori ya bayri na nun ka nga nga narun na ikay, o iro iro iri ki kakayan te ipuo puo ki nako niya sinakasikwa, papun na ya ka nga nga ni usu. Ntapitay, te kakawo nga nako na nakanipuo ka kita menna, Ara meroro ni buo-buo ki o ni kaunganano. Kito kakayan na ngan reita kia tahan din anon te kanganga. Nakon tapa kia narike buo ka yayay. Ina po nikon naandike ba te kameno-meno o te pita ki nakon miyam temen na. Ika kawa ki pasanay karike pe ni karike mo yung arapa. Patitapo ay nakorakorari kia ititangira nakon teon. Ina kora kora na peri kia ita karini rini na konte tatau pia ki kite kontro. O, te tapu aia te ai, anarikira kina nanda mekina nte menu, te kukurei, te kapunga na aki, o, te tangira kiri kina konte ana meku. Te muinga e rau, ina pun karikira kia te ustuwe a kora kora meni metua tua. O, te ustuwe metua tua meni kora kora, ina katia te kawa ya kora kora o ani menu. O, kawa ika kora kora, ina pun konan karikira kia tepe e menu o men rau. Kora pariki bukin reita kiran kanon nara meroro yon po to kante usunti nga po ngayo. Awa ko hamtani nga pa yari kasi pangaran tatat menira nako. Pati un awa korawan te yo awa pun sakit yang ibukin kakayan tukin tanga nga.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees. Tuwan mana kami teri kira ki. O katapa nga kan, anak kang maguro kay CDL. Inanan taka po si Roy. Ari, inawuta ki. O, kayyek. Iro na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC data ki me KCDL, kind the board, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry e MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka na kon ANE ani ari esan na ngay ang pana sa kapoto arere KCDL. Away!
2: Poposin takataka. Iyon na pamakuro, me anime pa si San Ruben, o tan pa ipa yung KCDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, Tim TCIC, hindi ta gimme anawso na yini, yon tarawa yita, peso o merkay, sa ikarigiba yon na nga, alapoto ka na kun, Miss KCDL 2026.
3: KCDL po nang kampana e na warboy ko na kong tirikirake menikaw paira at the bench KCDL.

sa karapahuli ki KCDL ibukin marinakin arakong rayo inanon the week ay ina tigroy kano na mi pongayo ay riyan tayo na kanabeo kiripesa rete meuri tiroy o atitapumo.

0: Onde ta ya yung kanen kay ya pene ka tono ta kya tangira kina ko ya asna manga ta roin kanen de ta na ko ra wo wo be ken de ta no ngo ram te nga pa nga yu ta kan ta nga pang ko ya te sam ma kuri ne kwa to kara na pepe am ki on no kan ro ko nam ma opis ham ta pa na ma kuri ka ko ko ko ya re ta te te pa ka me uri o te ta ka ka te kiroi ina non manga ka i ta ran ta pe mes pang am ka ka wa ki nam ta pa na ma kuri deke na koim kayane teimetoa karawan na kusti pangam na yana mingam na teimetoan pon kakukurei ko meka yon de itana ko kanuan na rakausus te kantani nga pa ya pon tapanin te merurung nus matam na non te karawan na ko ane kwa waki mga yun non te te nga po ngayo sa singay te rawa kong ngura sina pun teimeto na pen kare merena ngunguram me ya rungurung ara kota kinem makuri akia teimeto an popo toka ngunguram yon meuri fm 89.9 ay ya pun te tapi kare kite tebaran kakati kiroi dikinanon nam kakatau roi main dungam ana ana ridik ya pem me kire pas tepong era ngin kakawaki ade inanon te tapi wat te tepong mengkai ngari pun panaon kakati kiroi ko men nau studio ikai tikiroi diki ya tikiroi diki te tongongora men am tapone ko kwalai sira meyai
1: Yaokin kai ta kapera ibukin te kanega yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin te ri ke yo wo atenga wo bimono wa o wo atenga wo bimaisua ena toki no wo bimer wa wan surai wo atenga wo bimono wa te bua

0: doon man kam terikiraki. O ka tapa ka kan na kakamagur kay si DL. Inanong takapos ki doy. Ari inawuta ki on kayyek. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute MTCI seen data ke me KCDL, kind report the CEO me ana management or tani makurin KCDL, nrona ke me te sakorupo ki o staff na na mother ministry MTCI seek e commerce. Aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari esan na ngaya fana sakapoto arere KCDL away!
0: Poposin takataka, iyon na pamakuro, me animen pasitan norupin. Ota ni pay payin kay CDL, no na gin merapata, aki kam mena yan tem TCIC, hindi ta gin me anawsu na yini, yon tarawa yita, peso o merkay, say karibay yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL for nang kampana, eh na warakoy ko, na kong tirikirake, menikaw payra at the bench. KCDL.

pobe sen la pa KCDL. Wasno akira kanwan nara meruruan tinga ponge. Ndi ponge wasna meruruan kina te paito wan. E irusi yana pe usu nako. Me te imeto en karapeaki yakoni metaro. Te pai e te makuri ni wawa kete domestic violence. Muingara pan te taputo wan e ipundiai pa nana mekina ki yaite menu te tangiraki te karinirini. Te muinga kanga pun te tapu e nari ai ningare ngare yai atei on naki meko. Te tapu I ke tāna a waiane pa utoka ia I puni I merenaia. O te tapu e kain te usu anana mekina te muinga roi. Me te peha kanano ka awaki pa ayu e rani nda roa nako me peika ariki nano angini muinga ntaya ikai. Te makuri ni yuawa, yaki sina no naki karawan te yuawa nako ndrapatan te ameta. Me epesiri nano. E rinna kona peina nuna kapunga naki ntea ka ika kameraki. Te sinara, tayani makuri ni kakameku. Te makuri e nakuna nrota na namekin tiyo hameta, namekin nante kasina nukuwaki awa apesiriki. Peikai, aki akuna nikasiku imeni ka ikahananu, e yaki siyo sinrapatan tiyo hameta, mepun rota na pena namekin awa na iyangu. Ndapita yo wataku hameta, kasiku iya papundi nya kahanganga inanon na yausu, kito saki roko yei papundi toun tahanga, ke peikarari garon ntea kinakina. Me te makuri niyo awa, punstaki te pehe iria intarahaki pa iya yarona, Pato apun te kanganga inanua inanun te usu ke tira. Pun ta pera ni ka pene, toa pera akin te waakia iyo. Nga me mea ka te mea ku inanun te muinga, awana pene nruota ki kain te muinga ni ka pene. A te ei ei ka nuri makuri ni yoawa ni metahia. E na po ni iri iri ya ururi ngaki ni peikande inanun diri ka ikamais. Ana kona nruota ki ere iri. E na kona ni kanganga unime kina ya tepe men. Me kaka mea ku nariki. Pa ana kona ni ka uwa uwa inanuia. O te makuri ni yoawa. Punta pa iya ka korawa ki ken no mo pa kakayan ka tokan te kanganga. Mayang, iya ka kukureina pa ipun ko na ante tokuwa ki rikin te makuri ni wawa. Te usu e me tua tua o ni kura kura ipun ka tia ki ana iyo ante karinirine. Karo me siina, ari ini me ruru me te karauro o te kata iya nota ingiang kana iya tia ki puroi ni yangu iruya. Punta ki te usu e rangi ni kura roi e ya pun kakayina pe ni puroi ni yangu iyo ane pa ini ka pene. Me usu e ka me rung roi me ni ei tio tai ruia. Apun ri yakin ia ni ka roi aru na yaka nganga. Dina nun te ka karapia kau ki te me ruru e rau. Te toa tau na kin nanu, te ika parapure. Me saki dina nun te un, ke ka roa kin te makuri ni wawa. Ka aru, uringa, panastimi ya te ime tuan tatara in kami ni katua pong. Aware ire ini ia aru ia, nako yo ame tatapi men, men naru na mi makuri, ki anu ami a ke kam ka ka roi. Arum koe te pute maane na konu bumtia ini, arumi na koe ami ikaro o kainda rikimi. Nga na anora te karinirini a te ai ime daya, awani anapunri ya kini anape arun te karinirini. Nga na anora te akoi, awani anapunri mei wakin nanape. Nga yari nkana kukunia onda mekina teo ni nanum, awana amtai nikaroiru amua nanum imain ea kona kakarape kau kitoa nikarowa tepea konari, kitoa nikarowa tepea esu wangu amu iangu. Puona kumua tapewa timinis. Tataru, kana kotau pena buo kiko. Kiswanga te menna, ya kooni mekinna, pena buo kiko nika isa.

0: mai iau. Te aga ai ka aasena hoi na nan tain te un, ke toa pe ai ke kokoro ai na nan nam tain uraraki, e na wana ni karika te urupai na kon te rapata, ke te na mekin o te iangu, e na te imeen, ke nisiko ni meen, iro te menna. Ngana kona mekin a tia ki mui ngaroi, ke te makuri ni iwa wana mui ngam o uri ngai iyo. Poni ai noa me tampa wana riai ni meno. Ka kaya ni vuokam na koya tabi men, saki nanu na ba kani kina yen ne to ko piu ki to ko memera ki to ko ki kona wotam ki terari ne ane bon ta kawai eria ibu kin kamenuam ki kamenua ya na ki kota miria usu e ka ne mekina ki tan ka iririn communities ki ne kawa tan ka iririn ne faresta o ta ba ki akona na ngate po to hana ko ya ki rena nan ka nga ai kai ana bon kona ne bu ki kona kameno ngami e ka kainda dikira meroror ye ina petapemi Kana ye ya kono ori apa eri nanu ni kanga ngana ron na ikai. O iro iro iri ki kakayan te ipuwa puwa ki nakone asa nakasikuwa papone ya kanga ngani usu. Ntapitai te kakawo ngana konda nakani puwa kaki temenna. Ara meroro ni puwa puwa ki ane kanga nanu. Kito wa kakayan nangan reita kia tahandi nanu ni te kanga nga. Nakon taapwa kia nari ki puwa kaya iai. Ena pun kona andi ki bata kameno menu o atipita ki nakone miyam temenna. Ika kawa ki pasanai kariki pei ni kariki mui ngarapa pa te tapu e na korakora riki ai te tangira na kontoun. E na korakora na pe riki ai te karinirini na konte tatau piaki ki te control. O te tapu e a te ei anarikira ki nanon na mekinan te menu, te kukurei, te kapunga na aki o te tangira kiriki na konte ana meku. Te mui ngai rau e na pun karikira ki te usu e a korakora meni metuatua. O te usu e metuatua meni korakora e na katia te kawa e a korakora o ani menu. O kawa I ka korakora, ina pun konan karikira kia tiepe e menu o men rau. Korapari ki bukin reita kira ni kanon nara meroro yon pouto kante usunti nga po ngayo. O kuhamtani nga payari ke sibangaran tatap men iranako, pati un o korawan te yo awa, pun sakit yang I bukin kakayan tukin tenga nga.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha ni uiloha.
2: Under the coconut trees. Tuan mana kan terkiraki? Aku tak pernah kan anak kamu kur KCDL. Ina nanti kau bos kiloi. Ada ina putaki on kaya. Iro name is KCDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data ki me KCDL, kind the port, the CEO me ama management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namaba ministry e MTCIC ke commerce. Aanga aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari esan na ngaya pama saka poutu arere KCDL away!
2: Poposin takataka, iyon na pamakuro me ani mempas tanurupin O tan pai pai ke CDL ndona ki mera pata ake kam mena yan tem TCIC ndei ta ki me anausu ne yeni yon tara wajeta peso o merki sei kari ki yon nanga ala pouto kana kon miss GCDL 2026
3: KCDL kon nam kampana e na warboiko na kon tiri kira ke menika upaira at the KCDL

Tarapakan wan-wan, te pautokan to sun, te ingaw po ngayo, para makari kinapete, si pangaray ka arang ini kakawaki. Te tayo mong kanya waroy, te minister mo induay wa, yan, Meori FM 89.9, ta meron te ingaw po ngay. Te tayo yung kan, yaw ki, kanwan narawan ni kakagpo sa imo ina, meten na ng program, kuna may meten na ng miyay, kasi chat na ko ira na kon Meori, PPA, Meori FM 89.9 Facebook, asa kuna na pen puwagi kuna kana kuwa kuna mare ko tatangiri ang kan nung raya kin na ina nun temo ni nga po ngayo ayare tira na ko kanuan tay may kan ne tay may toha irarikyo kes na kana ko irikita pe korara wo won na nene imain na sus pusamay tay yan pupusi ya kaya na kuna han kos na kon nara Facebook page PPA Meori FM 89.9.

0: LCD LCD Grand Opening Grand Opening Yaman
1: Eng nam nam makaya ni kayo ameta yo o eneng tau roin roin ko Valley City ni buka merua am kapi me isu ani no ameta di nanu nana grand opening kaya na kau bukin depong eng deka pong erwe wan surai wuwa tenga wapi mono
2: wow
1: eng di nanu nana kau bukin Valley City ya yo aku na kona nori ya oni an naron fits shorts skirts tops away the entrance yai na bay bukimi ainen naron ladies tops skirts, entrances, nape, or man in a run boxer, shorts, long pants, t-shirts, or my city. I
0: have to write out with the yoke, Kayeta, the Nuakana, Pung in the Rain on the Kilvers, or were you to tell you, Punam Punica Caban to Roya in the Nasa, but a very city at the Roy Bukin Tina. Yamma!
1: Oye ni sa kaon ni nani yana ko naron ti kaon ni makuri aine o mane kaon ni pili na ko na ko o hapon mai siri ko.
0: Hapon na ni Roy. Kay tayin ka karaw tayin buka buka. Ako po niya ni karikya ang kaon. Nilyari yung city ipukin ng one wem. Pero nagi rota ki menakan wem. E nagi rota ki wem. Ti buka buka. Orik. E nagi hiwa tayin ng norik. Nang ninay at yung minamin ti karaw.
1: Yay na pepeks ipukimi aine ndeya ay kay. The side pecs. The lady's back. Always the peach back. Oye. Ini bapa yang nanun daya naus, or uma nanun tepata, the bright pen, teh nana aku awa pun nang mai sedikit.
0: Seksi gaya, oh ini kena bahan ni. Tuh kan nai bukan nana kago dari sini. Untuk nasi was, ada nak kau nani bukoki, ibu kini was ia kena berga, ini nanun mayam. Ayo kita iya kakao di nora, ngaya nak kain kibas, ngaya ada keke nai. Masih nak buka baru ada kabel nai semua ni nanun tak berga kibas. Ini nanun nana kuran nota ni, ada ni kampana, awal kampana, eh dari sini. The kabel, eh where were you surai? Wow, what a man! Oh, what a man! Come on!

ayo na pa tayo tawo na rapo busiya de ayro ko na pa na kon na rapo kaya kangay tayo kana. Mayroon kita yon kate ko na de to kan tawo ani kipayron de isimame pan na rey tari ka ukate kero ay na koy ako raki akia kipang kain tapo ngayo na kon na paya tapi tawo yam yang kora parik yon te kero ay ngkoy. Ako na mayroon kita ngkoy de kaya si kaveru man nam tapa na ko ang rame yaya yon kan de ko na maro katangiria. Epo kendi kita, reitan de takati kiroi na koyam korak ya kaya kipena konte pongayu, kaya langin na paya tapi tau yam yang, tikiroi di kita, tio kiri kahaki kaya na koyam korak ya kanne, ipun na koyam tikiroi di kita nam tapa na kuarisi ramai yai, ayo kuna mereka tangiria.

0: 门当刚不难 I want a home。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播。有那个在播我的 phone， 也应该也那不敢播我的 phone。I want to meet Roy on the Samsung at 6:06。你播那不播阿皮没得话。哎呀，你那边没安那 case， 哎呀，该播呢。
1: 呀，阿米，我们阿 TV 那边那 Samsung。
0: 不呀，阿看那 TV 呢，阿哥娃儿给那弄没有。6:07，哎，我不播阿皮没得话，我播那该。Apun pun orang, wabuwa ni mabih meruai wa. Kuaran nan, temoto i 14, at tepuwa te mabih meruai wa. ZTE 835, tepuwa ni mabih meruai wa ponang kai. Kuaran apa nan, tenobi avi 70, at wabuwa te tarap ponang kai. Apun orang, ponung wabuwa ni mabih meruai wa. Tenobi TV 80 max, wabuwa mabih meruai wa ponang kai. Apun orang main maina, wabuwa ono mabih meruai wa.
1: Anaya anaya, ngaya muante kanganga mota phone nan niki. Show me poco.Wapupu wapu imeruwa wa tetahara pona. Angkai. Ia pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablets ay katao roi na nalipeira. Ay kate Samsung Tab A9. O ia pun pupu kita wana kon tini pupu wani mapu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupu wapu wapu imeruwa wa. O nipupu kita wana. Nipupu kita wana kon o nipupu wani mapu itetahara. Kapu angkai wawa te Samsung A07. O inareke yong tini mapu inipesent. Te paka nipu yon na mkau wawa antarepon.At the A07. Irarike nane a my phone at the 17 na haki nana ko. O tapi wari kita repon ay kataw roi nanon peira. Po pa ngay payeki o kyo kita ina.

0: LCD, LCD, Grand Opening, Grand Opening, yeah man!
1: Eng nam na makaila ni kaino ame tayo o eneng ta roin roin ko Value City ni buka merwa am kapi na isma ni no ame ta rinano na na grand opening kaya na kawukukin depong em te kapong erwe wan suray wuwa tenga wapi mono
2: wow
1: eng rinano na na kawukukin Value City ya yo ako na kuna nori yay onyan naron kids shorts skirts tops away the entrance yay na may bukimi ayinin naron ladies tops skirts entrances nape o man Aron Foxa, shorts, long pants, t-shirts, awa may siriki.
0: Ayar tira ataw kung tita yayo. Kaya tata nung wakana pong ita kayo naman tayo kilibas. Awa yo tita yayo. Kunang po ni kakabento ko roi yayo na nasa. Dahil tayo para veryo sigli. Ataw roi bukin tayo na. Yamam!
1: O yay na sa kao ni naninyo na ko. Naron tiya kao ni Makuri, Aine, o Amani. Kao ni Piri. Nako na ko awa hapon may siriki.
0: Apa nan Roy? Kau tanya ke kerawut tanya buka buka. Aku boleh ni kerja. Kau negara New City ibu kena wan wem. Enak rotak di mana kan wem? Enak rotak wem. Coba buka buka. Arik. Enak dia betul kerja. Arik. Nen ni ni. Ati mana ni je kerawut.
1: Yang ini bags ibu kimi. Aini daya aikai. The side bags. The ladies bag. Always the peach bag. Oh yang ini bapai nanun daya naus. Oh uma nanun the bata. The bright pen. Daya nanaku awa pun ang mai sedikit.
0: Seksi ni ya. Aini kena dahan ni. Tuh mana May buko na nakako very city. Onto na si Nwas. Alin na kunani bupoki. Di buki Nwas kaya kinagpera ka. Inanonumayam. Ayaw ti tayo kakawa kinura. Ngayon na kani kibas. Ngayon na kikin na. Para sila buka meru. Anakabili na isuwa. Inanon ito hapera kibas. Inanon na nakulan na utanin. Alin ni kampana. Awa na kampana. Eh, very city. Ite kamam. Eh, wewa niya isuray. Wawa tanga. Awa pina. Dawa. Kamam.

0: Yaukin kai ta kabera ibukin ta kamera yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta riri ke yo wo watenga wo pimono wa o wo watenga wo pimaisua ena toki no wo pimerwai wan surai wo watenga wo pimono wa te bua aiga akatauro wa ki bukin ki represent ta kamera ayo Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawa ki ngana kona ira po kon teri nere nan gati kero aya iyo. Temuan, korea ni karina ki nika pe aran online. Ngana koku pendeke, awana kona kwa ngwaki e akwaria ini makuria kanuan poona ibukin teka meha kete visa. E kona andeke po kama ya kia poona, ni karawa nan visa rinano nana ipupuwa ki titautea kan no Australia. Ipupuwa ki eka kakawa ki pakona kanga ni karawa an visa. Peika la pa eka kainan waki, otira e korea inataya imain e kwa karawa am visa.
0: Ngana koku kanataya pakona kona anira kwa konteri nerine ni kameha ay, akona andeke rongorongona nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta, yohan ka na ni kitipes ko na ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito, si Rita ginakon na ng Sim Marketing PPA. O, ako na buwak ko na ba, nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatlo ko meti ko, natawa na iron Marketing PPA. Si Kunando kon meri am tamay, o ni Karoa am tamay na kon na rekotang iriya. O si Kunando ni Karoa am script, linanong tiririyo, kutiyaro, arin ka na yung urati po dan lamita, o yung kunyam tagi na banano na, tangin ang promotion na rin nakala ko, ginanong panalang ito. Kung kunando ba nito kon namita po, ni create a promotion na kon nada, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, and tangi roy, o yung mandila roy, na kon si po dan lamita.
1: Data kina koira naranampa e ono wa tenu wake to wana ni me wakia ke suwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: noted, men na kampana, and what a home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na darabon mo, Vodafone? Yay kaya napakan po, Vodafone, ang wante na tiroin na rin di Samsung, at tayo 6, nipo na tipo po api meriwew. Ayay rin na anakis, ayay kaya po na.
1: Yang kami po, mga TV na rin ng Samsung.
0: Payera ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ewa po po at tipi meriwew po ng kay. Apo ni po na Roy, wapo po ni mebi meriwewa. Kuwaran nan. Temoto yi 14 at tipo po at tipi meriwewa. ZTE 835. Tipo po ni mebi meriwewa po nang kay. Kuwaran na pen nan. Tenobi yi 70 at wapo po tatara po nang kay. Apo na Roy, puno wapo po ni mebi meriwewa. Tenobi yi TV 80 Max. Wapo po abi meriwewa po nang kay. Apo na Roy may maina. Wapo po, ono bi meriwewa.
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na niki. Show me poko. Eh, wapupu wapu imeruwewa te tarapona. Angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwewa. Tablet ay kata uroi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun pupu kita wana kon tinipupu anime api imeruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupu wapu api imeruwewa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupu anime api itara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o inareki irom, tinime api inipesent, te paka nipu yon na mkau wawa antarepon, at the AO7. Irarike nane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita.

speech. Sa kahit ang mga kon, Neptune Pacific Third Line, ari kanya kanya man na tika po si Roy, ibukin, wawa tenga, wapuy no no. Yamam! Don na dahil ni kanuan tiya wan suray, ako rin may sikurkuri. Awan na dahil suray tiya kong nani, pinawaan ka na dahil yan ka niya, weightlifting, ibukin tiya kawuan na pong, diya warwaya wala ba tiya nga pong, tiya kayo nga si maneta. Awan na riyaman na kina ta, ganun tiya communication and commission of Kiribati. Awan na dahil suray, wawa tenga wami no no. Inawan na bang kanya tika po, tiya kakarun tiya mereri, ibarikin tiya warwaya wala tiya nga pong. Awan na rin pero nga, nanti Kiribati Athletics Association, ibukin tiya yuan. Awan na manilag, nilon, Ami Penge, Adi Yenset, Yaman! Kalau na bayang wan suray yan eh. Oh, punay na kakakamatang muna lang kakamatang. Pasin ako ako yay, katigari ko ay natuwa. Ano yari na karawag yay kami? Tuwalawa, yon tuwa nyo. Patay, eh, tikapinan na karawarami ni Tainan Quinner na. Ang hindi yung tikapinan ni Kuhan. Titiribo ko nito no, laki na laki na ba. Yaman! Yawa tanga-tanga! Awan eh. Ina karawagin siya wate po yun ang tuyo nga pong. Kaya kaya yun nawakin ang tikapuod to ame. Inawakin ka niya. Nan anasay tayo ipon ko suwe yung may peso. Iman na kanuang tikapuwane. Iroon te po takin na makuli. Ipo kinikaw payra. May marawa. Nikinan programi. Ipo kinipong at yung muna. Inan mga waya ko ane karapoy. Ano abis te benestens? Iroon te BPA. Ipo kinikatangagin. Ano ko yung may tipotan na amita. Baka mongan ko na nataya. Paningay tipong akam din ako yay. Ni kay even tay kay ibugin daytan na mi bukamero ibugin kanuan na nakapi may suwa ni no ameta apera atem o wataya na kakasib akiribas te pabato ina ti kiroy ni kata uroy ina nunrungan apera akiribas sakali ka pungin na apera ayo patitay araw titay ni tangi tangiri titay ni kasito wanak o atitay ni karikatay na konto akirake

0: kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka are iamina yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribas. Aikai ana main services si bugin te giribas. Dinanan nana radio awana piebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayo ko ang orang. Nakarin na nambrong orang mo. Ay kaabong na. Ibukin tayo po tayo naman. Sexy nga yan. Ma, rinanong na bandiya pa ni ko ang orang. At huwag na. Aman ko lang na nakarin na kanoan ng promotion. Ibukin na business. Rinanong na face. At huwag na. Rinanong na bandiya pa ni ko ang orang. At huwag na. Iti na to na bandiya ko na. Nakarin niyam katano ata. Nakarin niyam brong orang. Baya na ko na. Ano wala ka giro tayo po tayo naman. Rinanong tayo to wana matay to wana. Wala kaya bandiya pa ni ko ang orang. At huwag na. Ito tayo yo. Yan ang kura kura. Nakakino ang kura kura. Wala ka nito tayo po tayo naman. Nayari ayo am chance. Get the services. Here I am Romono. Karini am Romono. Pana Boresi, I don't know the paper at the Ugera. Pana Puna, the Nota, yay, I'm service.
0: PPA, a Timatana Penicorona service, yon Terra.
1: I can get in the letter, Kitimatuna Caroi, PPA. Terrene, Urin of Payana Studio, Arapuna and Yapunam, Linon de Coroque, Linon de Ben, or Linon de Betapaya, or Tecateke, Yapunana Benicorok, Terra Vian, Nana Studio, PPA, Aurina, Wagaranda, and a professional PPA, Yapuna and Corocunam, Napon Narco Puntangria. Ilarikin na bayan ni, ako nalang pinag karaoke kita yun, dahil rin, ibukin tayo yan na awareness, yung mga ipo tayo kinamakuri ay kahit naman tayo sa nakunta tayo seka, abon na po tayo naman tayo, ako nalang pinag karaoke yung mga awareness, nakunta po tayo naman tayo, ah, sexy nga yan, ako nalang pinag karaoke yung track, zero track, eh, kaya, nayaroon
0: na. Eh, ako tayo na ba, PPA, karawa na service yon karawa kina na live streaming.
1: Kata yun yun, ah, sarap ko, ma, rapa ka way ka po, yaki tayo nila PPA, buko na sa ibuk, ngayari PPA, yun tayo yun, yan na ta, ana service sa team at one karoy, lalo na yung social media, lalo na live streaming, ari na puno ko na live, ano ang TV, tungo na, lumo na tibota kaya, warin ni, ni karakwa, tibota ki, eh, pupura kaya, uring nga, pa, iti medyo na VBA, ni kuna, ni karoy, ni promotion, na awareness, yon the social media, lalo na tibakaw, ay kabo.
0: Rita, kinakon na Ranieri, marketing at bba.org.ki, ibukin, paninin, rongrongo na. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,